Lia, washa, sikiliza 88.9, sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Hii ni Nyambizi.

Mamou, awa su soki na lobi, na kumbi ngambo, po na zandumba. Yo moko ebi sangai, mobeno atingo na poto, po oya kuboko lobana. Yango na peso signature, ekoma yo awa.